0: Boss FM, Radio Boss.
1: Mwen ki jou mounan le mesye, mwen sa gen la vou ki yo gen tan tout kontan sa, et chaji.
2: Ma woyo!